alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na ndiwe ai ndiwe kabasi dia saka saka uyanga na ngana

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na nga

alivo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alivo ye narambi adzikondi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana nga

alipo ye narambiri ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana